0: Sandrine, adi minati turi kumwe kabisa n'imiriro. Ariko se wabonye mutaramu bigeze kuremera wibarutse impanga kazita Ishimwe Adraide ndetse na Aime Auguste.
1: Numiwe.
0: You breaking news why we?
1: Numiwe simbe.
0: Uhumejwe n'iki se kandi? Numiwe. Hari umutaramu aje avuga ngo gute umwana w'uyu 23 bamwita Auguste. Ngo gute bamwita Auguste.
1: Nditwaye iki se?
0: Ni umutaramu wabazaga muri groupe.
1: Ugiye kujajinga impamvu umuntu yise umuntu amazina
0: amazina afite ikimenyetso abafite barya babyita iki ubutumwa impamvu oya nyine basesenguraga bataramara barasesengura kandi gusesengura birimo biragenda bishyirwa mu bigize
1: cy'umuntu hari bidasesengurwa byihore
0: urasesengura hafi
1: ubuzima bwa muntu bivira ngo usesengure
0: byabereka twereka dosesengura iki suze bombo ukora zose z'ubuzima
1: buri kwiye nakaraka mvuga amakuru ngo mbuguze muri
0: privé
1: Hapi kabisa.
0: Uzi mwenye kubaje kubashyiramo? Abantu mwese mukora amabombe.
1: Yewe njyewe umpoyo uso.
0: Guramini ya mari ngo yarari kumwe na Nicole. Ngongo yirido ryavuyeho ngo turiwa mu cyumba imbere. Yesu we. Tenaro. Saza banzurije. Mu mutaramu numva arimo arakora mu madishe rwose. Arimo ararura. Atari ko ngomba gusesengura ndi no kwarura.
1: Iyi mibare iyitwa
0: Tenaro.
2: Hello.
0: Yewe.
2: Rama basa.
0: Ni sawa cyane.
2: Ako ndumvise cyane nyeze neza
0: ara. Ebe no kari sawa cyane,
2: eh? Utari ko. Sawa kabisa.
0: Ni sawa.
2: None uko mbona ba Desire do bari bwica umunura.
0: Eh wana bari gusuka ari kabazamu banze.
2: Bapesa afite kiye kibazo.
0: Ubita Kiriano Mbappe yaravunitse shumi yange.
2: Wee, nonore yari yangiza apfate.
0: Amazi abira.
2: Donnarumma mukanya arahindukira.
0: Oya. Mukanya baramuhindukiza amafaranga.
2: Arahindukira rwose.
0: Reka gi.
2: Ama ina none usubateza amatwi.
0: Asante sana.
2: Ah ni mazuma ka Jean Pierre na mukinyana.
0: Eh. Kempas imaka. Ewa nanuko inu imeze gache tujenda tuinganiza

0: Ten alo.
1: Yes, ten alo.
0: Imeze bite ndikumva na ka radio wewe wari we nyegeje.
1: Ndaize mahoko.
0: Ndaize mahoko imeze bite mahoko.
1: Turashima Imana.
0: Hey.
1: Naye ndikumva umupira no wareba.
0: Ewa na kabisa uragenda.
1: Ngenda ndi mafano mu Faransa.
0: Mhm.
1: Eh.
0: Ewe wiryame ku Faransa.
1: Eh, akabara bikora tu.
0: Barabikora ndani kwa ndani.
1: Yes, yes.
0: Okay, reka turebe. Ati njewe mba ndyamye ku Bufaransa. Akana bandi bagiye baryamye ajya atandukanye mutubwire turebe uko tubyeje. Nuko ibintu bimeze ni mpora ni gake gake. Ewana. Enalo.
1: Enalo.
0: Yewe.
1: Eri abertinyonzo. Arani ruberwa.
0: Yewe gabanya ku kavuri mekaradio.
1: Imezori te.
0: Ni sawa umezite. Radio yigabanya volume.
1: Ndacheka nagabanyije ni harandi gatsibo.
0: Harandi wigatsibo vipi?
1: Vipi musaza ni sawa.
0: Chimaka.
1: Inyuma y'umufaransa.
0: Wasoma.
1: Kanya Desire warabikora.
0: Nakegete.
1: Na Dembele mukanya ni bibiri ku busa match tukayisoza.
0: Asante sana.
1: Sawa bro.
0: Poa. Ara maroza takara de ngomba kuba ngumva wana. Numunye ugende gukora record. Yewana atari kabisa turi kuri Radio 10 Zone. Kanda subscribe kabisa umwe mu banyamahirwe batsindije note ya 2K muri rijoro. Ku banyamahirwe 10 rwose. Kanda subscribe twizamukire. Ubutumwa hari. Wabita mwenyewe byishyaka ga. Deal done. Yaduhe brother. Desire atawe amafaranga. Ngo mwamaye hayanje kare.